0: na se wani da su woni na sa papa ana se o fris rumpo be be mo
1: wow
0: mi si en sa ke si bi e wo ho be ti mi na so mo na wo bi fem bi ara da papa se ye me urade kwan no be ye fie no a
1: ayayaya
0: na mi za ya be ye fie ni tu ase bo a obi ara ntu mi mu obi ara ntu mi se ye ni a
1: ye ni baby a
0: ye bi ti mi akosi
1: wow
0: na se weni da su ni na sa pastor die ana se office room po go be mo a me si en sa ke si bi te wo ho bi ti mi na so mo a na wo hwe mi de bi ara da papa se ye ma urade kwan no be ye fi
1: we dey also your kwan master wo
0: na mi za ya be ye fi ni ti ase bo a bi ara ti mi mu obi ara ti mi se ni a ye ni mi be bi a ye bi ti mi ko si why na gbin gbin danu so
1: aw
0: na why kra na ya wi bi hanu
1: a mi si mu mu why no how be repa mo no
0: ye ni mi be bi a
1: Obi
0: tumi akosie. Yin ni obi tumi papa.
1: Aha.
0: Yin ni obi kro dan wa che.
1: Aha.
0: Eye freedom.
1: The Lord.
0: Freedom.
1: Wow.
0: The Lord has done it, papa.
1: Aha, ye ti o.
0: En che kro na mi di ojuma ho adanse.
1: Mhm.
0: So ka ya mi na mi di adanse e mi se.
1: Mhm.
0: En che bia na mi di ojuma ho adanse se.
1: Mhm.
0: Obeto mi otema na afra forebo.
1: Aha.
0: For 200 cedis me yeba no
1: aha
0: na ubisa me say me dwuma ben blah sa dance in the medidida papa na o ka say temana no sa dey na frame me no your pants or na me am ba wanim say my Canada move bi na madam fu bi na ye we ni maame bibia maame na makon embassy aba na o ka say me document there me ko embassy no we mu di kan o manim yonko fu yi edi kan o manim ti o makose nti me document a